0: ɛyɛ sompa daylight. Yɛde abrɛ wo Monday to Friday 1 PM to 3 PM sharp. Oh, na ɛhyehyɛ so frobi nobi frobi nobi so frobi na ka kyɛ ne sɛ Abna Ruthie ɛwɔ sompa 106.5 FM. Ɔde sompa daylight abrɛ wo. Thank you, baby.
1: 106.5.
2: Afedi at sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Ay, enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebra to agu wura mbe bi kra. Sha. Hey. Eh asem. Haja bebra to agu. Enna me wo futu sem edema amansan a oti me. Afutu sem ho. If you say it ain't ye, ye nya cheswa. Obebi o hon chuchin ya. Obebi o hon hon chuchin ya wansa so empa hot da. Bia na wansa edinam so. I was on for kakra me kane se. Ene futu se mwa medebe tu jano. Mesre obia mane hano. Futu se mwa medebe tu jano. Ubia mane hano. Okay. Abusa fo enough for 27 no. Ana meka se ebinom bi ana bini ma nya dwene de. Na enye no ana meka. Enough for 27 no se ema mpehia. Ema
3: sompa mpehia.
2: Na asemi nanka mepese ye nanon kase ubiya mpehinya. Ubiya mpehinya. Ifi se beme hiyanono. Se ujwalije hiyanini be ye kura ankonu kura su ubiya niyeje hiyanono. Ifi se uhiyano ubiya mpe. Na etode biya na asemu esi esiye baba imu panuwa. Na tore biya so basi wumpe hiya na wudibim. Obe gani jabe ma wuhientia. Kwa mbimu no na wudibim. Fisa beme biwa hwa wuhien hiya no no. Esese obe gani jano. Esese obe gani jano pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Asichene se. Se ube ma hiya wono. Akwai se ofaso de se opre na wotete wo
3: sompa fm
2: ohia no ompe se wabeshe wo a pre je wo kra nkwa ko se ubefri hia no mu na mmom se wo be ma hia wo no aye wo fese ahia wo na wuti hia no mu a na hia no wudi ho chama. Yes, or Barnabas Quajabo.